Wite punika paraga nang sayang kalu mercu kalu sami punika baos angin catur muka.